0: tayari Rutaro Linda mwananchi wa support Maraga na Bauga wale kuwetherwa Sifuna atiwetherwa ari ndeve nita raisi wa ndeguru ya Kenya
1: yes
0: bo baka amula na support Maraga Maraga rombe getekia uraisi noe Sifuna ari ndepute wake so bara ugire bati kuona kire ntu bara bange bonde mba kuona ubange vena Maraka Maraka ma magendo Maraka ma kuragana Maraka ma mbio so bari uga muntu uraba kuona nu muntu umudheru imaraga na bari uga bakaira Sifuna Sifuna wewe ti uwele ndeve niwe ngoro umbi getekia uraisi support Maraga tobo support
1: ameje no bange bonde Maraga no wote na kadhali
0: no wote na kadhali ya kini ya boi mumena no mtu no wati kuruta kanto
1: siyaza ati uginjona ete shwako mtu leo teka uteka roto
0: boi mumena no mtu wati kuruta kanto
1: siyaza ete shwako mtu leo tena maroro siyaza ya shwako mtu leo kagite na kau uiti teora kirindegi itite Maraga na kugeri mono kweja lakini kari tu siru
0: Tika is slow mumbere wake.
1: It's too slow.
0: Kari mtu wendete kuthingata mitaratara.
1: Ara menya vine Maraga mtu mitaratara ile koko vingata.
0: Eh?
1: Siasa te kanisa.
0: Hmm.
1: Avana. Tino mwanga ite mitaratara ile ku Maraga nuko no itaka anjo ile movement ingi katika tigasho wote ona madha karua. Nagera ya kanjo ini ingi. Nuko no kwero. Utumba kuthondeka ga kampu ga ku wenka ki siasa ila injo ne renda kuimbaniria. Siasa ila iki mtu ndo ro kwenda gwitora bangi be ndene ugategara ka unjo njega ntuka ruka gitate ya wa we na utwa gutunya kya magea ku right akina ndigo igo igo tonyo ka gitate ya ugagi agika unjo unjo buka imbaniria ngugi kova eh atombe to badi dikanya ko ina mbesha
0: eh ni mudikiria ndina shilingi ngirie kana kwenda kunenka nenda na mundi ntiti ndawo chikuja neria mono nga kunenka ra chio araka araka yo kedi moya ku mudikiria winye star na 671 ash star 671 ash nimbo na yatembechi ni kigarura maisha mantu kugarura maisha mantu nuntu tolinto mato kumeta empowerment ne empowerment nuntu ure wadha tuja mutu utu agotetheri ya kuambiria kabiashara gaku kabiashara aku watumira kudhomithia twana yuke thimu yaku muthikiria shilingi thate nani gintu gutari ugikompea na mawega mara makayania na kiuthi giki okay kinyamu kiretwa kiuthi nuntu of course kuri baraba kure na kwe barala takirea kawanga kwe raga uma kiozi itawa kiozi mtu kwe roga ache dole kure lakini gungyari
1: nono buche edhe boka liya ndepada tu umu karaba angiboka karabudhu uliba hiri
0: iyoni nono buche edhe boka liya
1: ndepada
0: ukaga wenka ukarokidu warokiu anumbino nitu banganya bo baralire na mtu lare so kiozi kitha kwa kariyugu imba ati na itawa baati na sibu muaure yani mabuchete bure ntu kumi ntu batano bakaria batano bakaaga mkuona so yuke ni mwe ya kuhu inye star 671 ash star 671 ash mwura kamboksi kamwe kira pini ya kuhu mpesa gankwe banga banga niendi kenda ndura mshindi ura tukane kira shiringi ngiri wanaremwe nimi ya kakita na mkunoga kakamba gamu kanko defense saba ukonoga na choreba kwa kuntumira to message bakimbira ngocheza ndurira namba yenu yakwa nino ndacheza nio
1: ni ngumu
0: ni ngumu ni
1: mfi to uruju tithiro
0: le machine yenu ti kwa bwa mbere mama machine ti tegerie ndura namba upendere ya mtu machine yako ndura mushindi yongwa na kae ni kamenya kana nkudura mchoro wakwa
1: ndo bwangirike ba
0: ndo bwangirike ba uri akwe kuthira so ndi ndetegeria ni tuntumere aki tuzingate mitaratara ya watho mashini ya kuthura gutwikigwa washinda wero thura muchoro akwa ni utie bunkurega ero thura muntu amuje tie bunkurega lakini ndenda muno tuntumenya mashini kuthura
1: muntu wa gwiciria mbeci gatwe na shibatu tukite ya tukurumaruma
0: abana mbeta tire tumona direct demoni yako
1: batije no nanga nene mbeshe kinyago no tena sia maguta na alu
0: of course
1: uru mbeshe sia ikalizi sia muindi tenda
0: ido ne ati no
1: nanga kera nyani tena magu
0: no tena maguta
1: e mtu atakwe ah uno ena
0: niwa atongire
1: na kameme
0: ato mwete arambe na mbeche imbe ino utinda kwa yana kameme
1: ye to asia menenjere na nkogure asia yu meimo shara jwa kato wakita hati
0: to hare ya waku ki koto tiete wewe tewe cheza to enda monongo chucheza na tietu wana ganto
1: na ime ije toka yose hitu to shinda shionde
0: aragini kutu na hati toko
1: ito kwa jomeja
0: nyo nito kwa yuja matano nga tombe kwa ombo nito kwa ande nga wata ngi ito enti nka enuka
1: mwe india kakata hati
0: na hito kwa megasiri
1: akayi nuko meroki tamantoja ibe ni antopo panja na ambi just they keep off, eh?
0: Yeah, mtu pamoji, eh?
1: Kutawe na anjara, enderu uti kee kuhirika na anga. Mea dahi nyanka umaruka nga nengkira mutano, shiaga shinda. Baka uwe isaba imutano nginana nengkira. So sometimes kwe manturi, kuhira

0: Moremi wa ndevya, uroma ya ndevya siya kusumbe ireko. Anu higia tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethele ya ndevya siya kuikorabuega na siya na dherie njaga ya mwiri. Guatanira na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhenye siro kiri bako menjidi manto mkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.
1: Ungetekere kugia stress utoroni bwako, waburuni mtu, uwasie kira koroni, muignona witenambile na utoro bwako, agendiguruni, tulia kuru.

areme muremi wa ndedhia oroma ya ndedhia siya kusumbeire ko anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethele ndedhia siya kui korabuega na siena dherie njaga ya mwiri guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dha kumi na ijire mwanka dhainya sherokiri bako menjidhima antonkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.